0: banna ba babedi ba ka go Fox Patsimo November 3 2021 monna yo tsereng o paka skaptin bo re go jwa gagwe le sheta ka metla di clean fa a go dumedisa o atolola letsogo ene le mosadi wa gagwe banna ba le mmogo monna yo sa tsayang o reka take away fa ba tla go ja gantsi he has to pay o ikaparela yala mogo ga uwi gape o tla monana le masego Whitney kana gape monna yo tsereng lwapeng fa a chaisa o berekela bana ka thata ke malaisa ga se motho le gona phetelela ebile o lemogile tsala tse di maswe o siile monna yo sa tsayang o retsa manong o itshelela hela gape ga ana ditlhong o lalanageng masigo a tlhomagane fa ba mmoka bo mmata ba reke legwane monna yo tsereng ke monna tota le mafoko a gagwe a monate fa a tlotla monna yo sa tsayang gantsi go apala go tlatsa kgetsi ya gagwe e ntswa a bapala
1: steady